Kasa toli bangi songan ge doti kujogi di soso yang ketok ningai wa ni wo naru baito ri ni yana barnai mangu baito ha kurang guru tu bai jia ke baito nenggam bille banyak guru tok ningai dunia tla lia mamte de beri asik ya kare sim bangi songan ge doti kujogi di soso ber urkol girko jigu adia biral ngaru ya danam bai Baito girko jia be uso. O ya alina ke manita. O idaniam. Baya girko jia nubadum bayu. Baito girko jia amat shifa. O amina brahim. Ba malangdin indendot na tina na unkum kongay kadene nan bir klayo. Adin bir klayo ya bobudu. Ake ngokondu. Ake ngon kemduri ne alay nganya danam bay. Ala ngai danam bayini taba girni krin ngai ne alan adalan ngai ala ingai danam bayini kuto kundo kutikitin do hoy na joye ko kinji kama to bay kam be kinja manatla adinga tuju tawai go moy ke wan retet be ber klayon to nan ti si gni ngi ko jinga ko de ngan kam de gni jini kam be ke kinja manatla ke girngra lugu mandul tu moyen shari kanem Oi singini rai be do karang te yorup te te be gunang yen dar ndak te. Oke singini nji gunang ke ta jini damerik te o malang na nat nisim bir kelayon to. Ano dan si kelo kuando taba to kem do gya meter jakelin mudai na. Adi karche gashi te nini a ne ke kumura. Bai kendo jedi ndo kujogi di mie na juani. Awi kelen ngi kuto ning ti kendo bondro ji ndo ku joki di mehe ye na jwe ku ke nji kemetu kade njin ngi kuto no ban lok maji kem konveyant ni ke chef ya communauté gor ngar wo jina belumbai chef de kare jima dum ndo nga kuto ni ke kal ton abole jige mu je konvey ngar bai ke mo yalla jakelin Rasim Josephine Jimadum Ngaba Adel Thomas Ngar Kosmaji Merci Ike Banda Bogel Narcisse Congo Colonel Yotel Ngar Patrice Moyen Daniel Obed Samba Burum Jean Alain Malangden Ndondot Nantena Naun Ke Kum Kongay Karenan Berklayo Adim Berklayo Nike Nambaye Ayes Nambaya es ni baguto kundo kujogi diko ge na juwe koku jinji kame to bai kembe kinyama tla ringa tuji go moiku ran tumbere klayon to nadni ngar chef de canto ku bebo pen mulbe ibrahim non dongar andang la ne non dongar wandang la be o gir ko jiku bu ngai ya ngar tolum jini kembe ku bebo pen nad tumbere klayon to gir ko jangar bai kembe ke sarte bai to poyim bai ko inga rinji kambe ke sar na ni ber klayon to mas na jakob inji kambe ke dedai mo gringar gajiba inji kambe ke bodo ye ke girde israel e rabi kambe ke laite ake jemna yalla brino inji kambe ke bodo ramaji yalmbai inji kambe ke mundu ferna congo inji kambe ke abisha ke paris jimas de oye ke elise jimas de na tabe nji gonan ke france te na simbir klayon to malangsi awar nene are ne kem ndogir te adi kem ndogir amoya daniel te bay kem bek jamat la di kat quartier atron 2 ka di eglise catholique nin dan di dot na saint felicite perpetue atron de ni goya tunte aye klan ge guto ning te adelen ge guto ning te kendo marji Iban doku jogi di mata doba deku utukura tu nana ilan gikutu ningtu keme kade njil gikutu nubadun doku maji kem konveyan tu. Iku begutu isak ngakutu kodji na iya. Iku mujinar Deniz iku adu maji Samuel Lijia ngaba. Ngani ya nikinge kutu kuladum ngar mbay ndojum. Iku jochina ezay ngar yom. Iku minge yam jimas bi. O ala njigim Robert Latel Melanie. Na maji Christian kuladum ngar.
et que à la sera Eugène Esther Rabi Juliette Rabi malan ni ni kam be ngam na tlan naun kum ko ngai ka de nan ber kla yo din ber kla yo ni ku ngo ko de ngon nan de rin nan do de na bi ndogubai Paul na na bi ndogubai Paul ni ba gu to ko ndo bandro jin do ko digi ndo ho na jwa ko kin ji kam to bai kam be ku ngam na tla din ga tu ji go moy ku wan retete be ber kla yo to na de ni ku yo to lum nu ji go to lik o ngani ya deg ke njin kembe ke bodo ake mbay wong Gabriel Jasngar ndok mbay chef de village ke bi ko do de yo ke ngar maji ndok mbay ke ngar ko yol ndok mbay jini kembe ke bi ko do de yo ne na ni ke jimas de alfa ngar ko yali ake ke jingar ngar ko yal ninge be mbay ndojim ke kom comme Nilgar Marta akay jim gebey dolebey iko kulde o niko kulde malandu njini kembe ko be dogo de iko ngomingar ngur sam chef de village ko be wango damgo kumrato iko maji dumbe nangar chef de village ko kondo ku singere ke begin den chika de ke inji lo kogi to do na awun ke ninni ke be bay ya ne ke be ndo marji ndo ku jogi di mata ye na jwa ko ke jinji kemeto ndang la i be ger ko jiani ke na jita ngororo wo community ya bo de ke na na na bisite mbir klayo yang gonde ke jian ke ngoko de ester dan maji na jita Esther dan maji najita ni ba guto ko ndo ko joyi na joyi ko ko njike me to ade ikem labdan ko boko kem be ko njamat la ngatu jita bay ko moy karan te ade mber kla yon to na tin si singe de ko malanga ke ma de ta de ko singe nan ger ni singe kem be ko njamat la mundu gore bebija sar ya mudo doba bongor bangi france to singe ni raibe ko nan ke ta jini ke tuni malanga dan simbir krayon to lo kwando taba to kem do gri tari karchi mursal te ne don sikal dan nge guto ning tik ndo samaji adin do kujogi di shiri na juani do ba de ko to krat no ba no ba ko tel ta ka de ko ji to yi no ba nganang o ke injin nge guto no ba lo kuma ji kem ko biyan te gambire se ge mamam te de karisi go najike do be te nem gan bang ge inga yale asi yak muta kan kidin ge do te kan mamam bisit najike do be te je tele ka ro ko jara taun pa kran ko do kada wi